0: Hashtag Numpia Aktif.
1: But why FM?
2: Mata ngai tinua, macam-macam lagu.